Basi mbaba koma makuanza. Ngayo wapi? Kinyo yonde makambo. You can affirm this message.